0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Palolo mare ho eki pe malo le Tonga ko tope ko flipo motulalo pe mo ngongo. Atu site ko ne fulma no sune wa fi wa no. Tau hi fa tueni ke fa singa ko e tau. O kwa mna ki ke fa ho ko e fili fa le ko ya anusila. Pe ko kamata ke asima e nga fo tu tu nga fita aki. Nga hi pore. Nga hi fa e fa politika le ko anusila ni. O kwa ngeko fo tu ko ya ale pa. Ke na fa ata e pasimo le lue ke heka ta to tongi ya e kakai. Ka u foki mai foki ne sinolo ia. O tu hui mai e whakamore ko ia ki he whonua o ka pau e whakahoko eni. Ko he ka pasi mo he ka relu e taitotongi, o kei fie maupe ke totongi e pensini mo e lolo utu aki, pe pe foki mo e wahe a e kau ngā we. Ko e whakarea ia e minista apanga, e osiange e ikai nou nou aki, a e te au pe wangi au, ka e fie mau he whonua ia hapaanga e taha poini ono piriona ke ufi ufi aki a e whakamore ia e whakaukau ko eni. Ka he tamta tau fōke upehe he whaerei pā ia, o si tau whānoa ia holopea e National Law. Nai pehe e Barbara Edmonds, o tō lalo whanua ia he ngā aue e National Law. Pako mea e tō nuai ke whaimu furihi. Nai pehe fōke o teo ke tuku mai he whaerei pā ia e nau fōtutu ma nau palani ngā aue. Pena te tānaki atu pe e Barbara Edmonds o pehe, u hoko e alaware holokoe e National Law ia ke toe. Hifu opitoa ekonomika ia e funua. I he wike kua sina e whaifoki mo hawhela wakia, i hana fuatu uko e ofisa polisi ma alunga ko Rakesh Naidu, ke tuu me he wha i whapolitikare ko ia aereipa o whiriwhare area ki he tauni. Na ia e ngahi tuku aki ia me wha i ko e taha, o pehe kua maumau i he toko taha nia a e lao ko ia o e confidentiality. Pako tūtūni he komisiona polisia whātotolo ke whapapaui oku ikai mo oni e tukua ki iko e ni. Na e kaufoki kono whapapaui mai e hau haua koia a historia a Rakesh. A kautaki me he Race Relations Commissioner hange ko Gregory Fortuin pe amo Dame Susan DeVoy. Na na pehe ko e tangata runganga whapapa mo whaprofesionare a Naidu. Kwa malu ipe ko insurance ki ngahi api, na ia i e tokanga e pule lahi ko ia e kōsi rio malu i anu silani, pe augne whare i ki ngahi whaamiri pasifiki. Ke totongi malu ipe insure a nao ngahi api, ko hi ke ote nao whetaulaki mo a ngahi whaingataa whapaanga, ta tau te fito a e okto whanga e ngahi whaamiri he ngahi ahoni. Na kau mai foki he pōpou mai ko eni, a e whakfofonga whare area fuoloa Chris Whafoi, e hene pōpou ke ngahi whaamiri pasifiki, ke malu i pe insua ho nau ngahi a pita tate fito i e ngahi whakainatula koe o koko he ngahi ahoni. Whaka o si pe, me si poti, ulotonga lere pe foki a e whi auhi koe ki heipu a maamani i he soka. Pena ia i e ngahi kai whakakirikiti na e asi, uruaki e waha a koia o siamane pe mo Gurasao, na e fitu o siamane ia ki he taha pe a Gurasao. Ne whakahistoria foki a siamane ia e he nau kai maolunga, kana ke iresi sita pe pe a whakahistoria ai pe a moikai ia a Gurasao, o tu uho nau hingoa i he historia o e whi auhi. I he taim tatau pe foki o guiai pe a moi amanaki ia, ai ngai whonua koe o Amerika Noate, he kokina o tolu o kuna o hanga o host ai whi auhi ko eni. I kuna iai he USA ia a Paraguay pe a mahanga a kānata ia pe a mo Bosnia. Ka rāng pe ongo kukok mai mektatole aho koe ni whatang peke mo maha o rerei ko au flipo mutulalo tu au whare.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.

0: You're now listening to PMN New Air.
1: Matai mafisi ki tului. Nā kai fai tutongi. Mafisi moi muka muka. Koe sivi he hala fika vau hau, mai ki tau fi mui hau. Mai he kau mahala he ngā ngau kene sā. Ka mōwe fua sivi hau, ti tau se sivi ua leo.
2: Whakamana tu atu e whekau mahu inga nei, koe mga aho hanei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makariri tunga e tonga ngau fulu. Whakamawhise ke whakamau hia fuke mga aho nei. Mai ke ke moua ka eke ki whinatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, poke hawa matakau ni whaileveki ke to whekau malolo sino.
0: You're now listening to PMN UE.

Oh, ma fole, te leo lo long wia mai him the co. Hakupu Young People's Fellowship. Ma fenga hala la fa, ka mana mana ta tu tulu, ke he kawatu, ke he maanga yoko hakupu, ke he hala ne hake mai alofi, ke he moe he oki, waia, taha hala finatu ki, liku si haki mea taha la hala ke he mdaka wina ko fe funua aonga ia i tua sea ka e moha ia amana kini kua maloloa koe ma matua puka mdaka inanga ne kua whanongonongo mai ke he tau kaluange PMA niwe ko ina ngā rupu kāwhia nei ha mtoula tangatanga hua lang mata ia ta e mdaka ngahua he PMA niwe si koe ha mtoula takataka ngahua ko whama fina to ia ke motu ki niwe ke lata i mtu whekau whaka mga whawa si longo na mai kua tūdua e whakalele mo e ai loko hoko mai na gai taha wala ni tupu ki Wellington ni gai toka nei ato whawha tu ki ai koe tau tangatanga hua fuka tau tūlu ne kua lau matai atu ke whakaroanga he aho nei ko Memorita mo Sus Nation ko ia ni whai lau matai ha matūlu atu whakaroanga whalumaho ai ni mo fuke ka pisinga ko Malo whalongon ni matūlu e tau tangatanga hua ni whatala ko Malo ko ia koe te tahamtakinang Samoa ko Sus Nation ko ia mai he atulunga si whakaue ke lau tūlu e tau tangatanga hua PMN ko mai ke lima lima uloa ke lau matai hatu tūlu matakau kai mua te whakaue ke hatu tūlu matakau ngā hua tōla he long e tau ngā hua si kua nofo deia inga ke ukioki, ke malolo hana sino, pe mana ni mua ia, ke leveke sino, ke malolo, to liu mai mua kai taka ki taha a whaoa ke lamatai atu. Longa fuke tō lawe lawe, he kapisinga tō tūlu ko lolo, kai longana mai ko Joe, maloloa Joe, hawa ia ke ngahua me mtahola ngu fulu, ke mtahola ua, si tō mui mai mungia luana, he mtahola ua, ke mtahola ono. Ko e taha whakatū talaanga ni amana ki atu ki ai, linga tahanga e tamtula tō matutake tō tūru mai tō whalala ia mai he maanga ne ko Wellingtoni, ne ko whakamau tō hingoa ke oatu, ke he taha whakakise kese, he tau tau siusianga seno, koe Pacific Fusion Fashion Show. Si koe matakai nga ko Nora Swan, ko ia ni whakamanta patua i Pacific Fusion Fashion Show, si mai ki ai hatu tūlua mta kau ni hoko mai ni wehe tau kwa mole, si koe tau nei, taha mta kau ni kua, o atake lali lali, ke kise koe whewhe, kaha e tau whakaroang bihia. Koe hawha yume kwa mole, ni tau se ai taha mena ni whakaingwa i kwa whakapiritania, koe model casting. Kise koe tau tangata ni whao, tui te tau se, si omoe ke whakaliali, hai ako lau tūlu ia, e tō whānu fuata. Tōko ua hama tōrua tō whānu fuata ni tuku atu tō hingoa, si whuka ohoho atu fōki ke whalo tō whānau atu tōm ne ke seke lukauka kaha ke hohoku atu ke whakaliali atu tau se he halalo papa ia. Koe taha whai whakailoanga fōki kai tō whakatoka atu e tā mga himua. Koe lolongo nei ni kua mraki ke whakatangi atu mga hu nei. Koe tā veli veli he pulisi tokorunga mai ia vese he mana tungia mua.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hei e lalong e makaholoi, koe hotela ha kumotu ko Niue, taudula kwa fitu e minuti ke tātonu e matahala valu, Stifo kamanatu atu, ka tātonu e matahala valu, to o atu ai mawhanaonongo ke whala da valatala tutupo mai he motu hata tolu ko Niue, ai ni mo fuke da valatala whapko spote, mai hata tolu matua ko Harry Mokalei, mai da valatala mai he motu nei, mai Atu Pasifika. Kai matutakia te mga honei, mai tau leo lalongo nei mai, mai leo lolongo nei mai himda kau fuata ha kupo tula iyo.

ko e pia meni ue ni nwai whakanangona o mai koe ke amka psinga, tau mga kuku mai mua tō whakanangona o mai atau tōru, ke he matua mko ina, ko ia ko Esau Nowe, ko e mataka hua nei, ko e matua mko ina ni ko tausi mta kau, takatakai moana, ni tausi tau whakatau talanga nei mai tau tupuna, ni ue na nonofi ni sila ni ka mata hei tau uafe uafurumaua, ke whakakese mana tu, ke alo tōra tau maui, a mana ki ke whakatoka atu e tāla he whaitapu, ke alo tōra tōru atu whakaharoanga ne, ke pia me niwe, ko e whakatutaraanga, he tapu nei moia, ko Esau Nowe, ko e taha he tau mamatua mai he maanga kōriku tamaharereka.

Hai ama tama tika ina nga e follow tama na tama e hata tolo ama tua ia ko e sau no we ko ia tahai he tahani kua ka whakara taha ke he matanga hua ama tua mko ina mo ima takau takataka i moana. Pia me ni wea nei wai whakanongonongo mai ama toru ki ai ke he tau manga hau nei ama amna ki kua fiafia ama toru whakanongonongo mai ki hata tola leo taongo kua taongo atu ke he ama tolo ta whakanongonongo anga.

0: You're now listening to PM Inuit.
1: Ma hui ngai tau mamra kia ngai tau mahanga ke nga te ia mai mahina ia hao kusu kia se petema ko e mahanga ko tamu katoanga fuki pe he mai alo toru ko e alo tora a whakatata a whakamua ke he mahanga nei ko karana a mamra ki kia ang furuma ua ia se petema tau e afe mui ua furuma ono tau se halo toru a whakatata a whakatata nei ke he kainana ko e Holy Trinity Hall ki Otahuhu. Behe mai mamna ki ke Sera Domina Kai, pia fuki ni moi tau ka koroa ngā huarima, moi longa tu fuki e Domina ke kehe, halau turu ne kua mamna ki atu ki ai. Ka eke ko koe ne nofu ke Instagram, pina tu ke he halau turu halau turu Instagram ko e tangata tamukotonga. Ke mua fuki, follow e tau whakalolohianga. Pihi ai, e laulahi mo e longa he te whikau ke lata ia mo tau turu ke he tau atu mahina e ne hanga ua tau turu ki ai. Pia meni wea nene whaifuka nongo nongo mai a koi ki ai mamta kainanga.

tota he mita ki he te whakaroanga he te maanga kua mamana ki atu ki ai ke mga aurema te matakainanga hai a maang ko tui te fuantawa sere pia fuki mo te mga tonga ero ko hai fukira e mone ka ha maanga ko liku ai loa ko e liu nga lauturu ka hake whai a ho fuki tunga te ka mori ni te use hi a lauturu a whakataata a fuki kai ono ono te ki te mga aurema ka ha ni ngā whai fuki ni ni kua hanga awa te ki ai ua ni mo ko e hatau tūru a whakamanatu fuki e pure whakamotu kua mamuna ki atu ki ai ke he kua mamuna ki atu ki ai ke he mahina hau ke tapa

ka we we tulo mata mata kai nanga ki ham tulo fa nanga mai ki hata tulo la ta o ki mga ho a pugin pugin nei o we tulo ki ham tulo a to fa se nga mai ki he pm ni we ko ham tulo ta ka ta ho ni ko jorinda heka ko ma ve hatu ki no no fam tulo me mri ne mga pugin pugin nei to ri o ta tulo ki fleveia ki fa ta puka ho a ki no no fa mo mri na

ye te olea kua tātu ki whamawhana mai ha mutolu a te whanongo mai ki a te tūla lea taongo. Kona onu te mutomu ne kua maka liri haia ma whana na kai mutolu a tau potun whai mo mohe moe ma whana na kai foki ha mutolu a tau kai te mena tui ni whai tui ke pui pui ha mutolu a tau sino. Ko i te o leo ni ki wha mawhana fōki ha mutoura ta whanongo mai ki hata tōra leo taongo. Ono ona ta tōru ki hata tōra whanoanga ki pungi pungi nei. Ko i te o mena whai te tupu mai, mai he hata tōru tau motu mai hata tōru fōki a tau momo ui. A nei fōki te o leo ko mai ki ke tātu ki whanonga ta tōru ki pungi pungi nei. Whakala whalahi atu mai whakawe kua. Whanonga mai ki hata tōru a leo taongo koi PMN Niwe.